0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products ready along Corner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog, beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: May tungod kay Health is Wealth, ngan Prevention is Better than Cure, ginpapahibaro ka mo Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18 ngan to Mayo 26, alas 8 at aga, tugtong alas 4 at medya dun kulog. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
6: Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalagdin ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na rin ako sa mga antibiyo. Mga 1 week ako nag-maintain ng D3Bio. Gumana yung kain ko, yung ubo ko. Minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain. At yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3Bio dahil subukan na ito. D3Bio, epektibo.
7: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata. Sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
11: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
13: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
14: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
15: X10 Food Superman for Men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang X10 Food Superman for Men daw hindi ko kapati mo. Balik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: X10 Food Supplement for Men.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
20: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.

pinapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: May tungod kay health is wealth, ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18 nga to Mayo 26, alas 8 at aga, tugtong alas 4 at medya dun kulog. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
6: D3 Bio. Yun na nangoksas, Isabella. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng dalawang soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng apat na araw, pumutok na yung pigsa at naglabas ng lana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
11: DTX Beauty Soap para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Soap. DTX DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
0: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
13: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.

0: bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via

Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM Calipo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalbar Pharmacy, Downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: May tungod kay health is wealth, ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na luwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18 nga to Mayo 26, alas 8 at aga, tugtong alas 4 at medya dun kulog. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano, Ciudad Han Tacloban.
6: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
2: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
7: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ang hinihirap ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. Pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
8: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Dati ako ay nagme-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako, dati namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyagi Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
9: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
11: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health buddy. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C, natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
9: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Dairy Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dairy Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dairy Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: umaga. Balitang K5 sa...
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balita K5

0: Good morning mga ka-K-Fi! Good morning Sinirangan, Visayas, Provincia itong Leyte ng sudod itong Tacloban. Welcome itong atong taramdanya na nga Domingo. Balitang K-5 sa umaga.
1: Balitang K-5 sa umaga.
0: Sunday edition ka K-5. Hangaran ni ka K-5, Kevin Susana. Ilig ka ko po dyan ang oras si ka K-5, Jaime Gravador. Dara ka kay K-5, Noronian, ma live report ta ato, live and direct, ano? Ika nga Prosperidad, Agusan del Sur, para ito nagpipinadayon. Yan mag-grand opening yan ang adlaw nga palarong pambansa 2026.
1: Balitang K-5 sa umaga.
0: Kamu ito ka K-5. Welcome natin, kamu ito atong taramdahan din. Pwede ka magpaham natin yung mga mensahe, mga pa-shoutouts. Kay naka-livestream kita ka K-5 at an official social media accounts nga K-5 News FM Tacloban na digital. Available ka K-5 nga diha YouTube nga na Facebook page nga naton ka K-5. Oo, baga pasensyaan na hiton aton mga ka K-5 nga suki naton namamati nga diha radyo. Kay may nakita technical difficulty, ano yan na, may baga technical nga ginaayos la. Kay dire kita nababatian on air for the meantime la ini ha. O bangin nga niya na la ini, noro niyan ibatian na niyo. Ay lakam mo kabaraka, mabalik kita dayon kay K5. Batian na, ari kita ka K5, magkakauro sa laanay. Nga dihiton aton social media accounts, amot ka upay ka K5. Iton makabago yan ang pag-broadcast. Kay naka-stream gyapon kita. Kung dire baga available iton na on air, ari kita on stream. Welcome, welcome ka K5. Thanks God, it's Sunday. Oh, Sunday is family day. Sunday is God's day. Importante ka K5 nga labi yan na sayo pa. Misa anay, san o la misa. Oh, labi na kung baga nagdi-Domingo ka mo. Ang mga nagpapatron ha. Ano kay happy, happy fiesta ito mga nagpapatron yan ng adlaw. It's May 23, 2026. Kumusta man ka K5? Itong baga pag-ihaw-ihaw. Itong mga pag-arog. Labi na ka K5. Itong mga nakakahiga yung good kay bakasyon pa. In summer season pa. Magawaray pa ito na babalik ito ni eskwela. Pero dere madugay magbibrigada eskwela luwan. Pagkakabarawa K5, unang simahan na ano itong bulan, itong Hunyo. Inin may ada ka K5 or mabalik ito na brigada eskwela. Sumala itong Department of Education. But, sing pa o suwag ka mo ka K5, itong aton mga pag-grupo dyan ito atong talamdaan. K5, o balitang K5 sa umaga.

0: Alas 5.06 na nga K5. Kaya K5, may ano matang ng pag-restoryahan. Yan ang adlaw. Ito na itong balitang K5 sa umaga.
1: Sa hinig ng K5, sa payanggalak. Umagang puno ng saya't kulay ng pag-asa.
0: Balitang K5. Of course, kaniyong taan ka K5. Ito itong mga balita lokal. Kuhaon tayo itong latest development. Kabahin ito na itabo, Pastilan. Nagtong aksidente dito ha Katbalogan City. Nag-i-involve ka K5 dito usang nga bus, pampasahero nga bus ka K5. Baga may sakay hini, ano, mga pasahero. Unfortunately, kakulop, mauran-uran. Ano? Tapos, nag-duro-diretso man ini ka K5, nga ito itong usang balay. Or bagasing pa concrete ka K5 nga building. Tungkol itong dako nga impact, unfortunately, damo itong Samaran. Sumalagya po nitong aton nakuha nga update, may ada na awat itong kinabuhi. At the same time, sumalagya po nitong aton latest development report, natanggal na itong maong bus nga nakaungot, nga bumulusok nga to itong nga gusali. Pero unfortunately, inindako nga problema nga naging pahirapan, kumbaga. Naging makura ito, naging sitwasyon na para makuha at itong bus.
1: Balitang K5 sa umaga, serbisyong totoo, balitang sigurado.
0: Bueno ka K5, kuha na ito niton, kadugangan ito nga detalye kay may adagya po nakuha nga CCTV. So, waray pa klaro nga konkreto nga rason, ano? Kung kay ano good ini bumulusok ini nga bus nga to iton nga area. Pero usay iton klaro ka K5 nga nagmatter iton maraot nga panahon. Plus pa siguro dirisugad ka kondisyon ito na sarakyan, which is amo iton mga angulo ang gikita yan na ito kadugangan niya investigasyon nga gimbubuhat. At the same time, of course, involved gyapon ini iton kondisyon ito na driver. Yan. Pero ini nga GM Liner ka K5, pagkakabaro ko di rin ini nakausa, nakagipatik iton accident, ano, nga nakadalanan. In fact, amin na ito natugin na cover. Mahuman ito sa gyapon nga GM Liner nga bus. Ito, igbusay la, mahulog nga ito itong bangin na. Tika nga na ka K5 iton, may kantaba ba ito? Ka K5 nga area. Iton, crossing or rotonda ka K5, tikada may basey. Corner Santa Rita. Ngan tikada ka K5, ha, Katbalogan nga dalan. Magawari makaliko dayon, ini nga GM Liner. Rason para magduro diretso. Nga ito ito nataas pagod nga paglulukswan o kung baga bangin. Ang maupay nala kay baga nakagpugol. Pero dirigad maupay ka K5 kay parte ito niya pagkapugol. Ini nabunggo nira ito no sa streetlight rumok ini ka K5. Rason para amot makabangin ini pero rumok gihapon. Ito manguna nga parte ito maunga basa. So as of this time ka K5. Padayon ito naging dudumarang investigasyon. At the same time, pagklaro itong kahimtanghan mga sakay hadto nga bus. Alang magi sa sayop naton itong driver. Pero as much as we can, itong liability good, itong nagmamaneho. Itong maunga sarakyan. Pero kung nga pa naman natin yung K5 nga balita lokal, oy police report, di kita mauubusan yan. Ha? Kaya nga itong ani hababat yun ka K5. Lalaki nga nami, Miss Peras Launta, at itong kapatronan, patay. Hanpan mo silon ini dito ababat ngon late. Samtang, ano naman pagtaga illegal nga droga. Kay usa ito na usa nga drug den dito ay Ilongos late naman nabungkag hiton mga otoridad. Mga drug den nga ni Correg Signo na for so long time natutolerate ba, no?

0: But anyways, so, I hope baga okay pa ito na ako na nalapag programa. Okay, February, nababatan kita. Okay. Anyways, so, amay ito nga ilang pagtagadrag din siya kay 5. Umay niya nga rason na nga may ada goda baga puruhan itong existence or baga pag-exister itong pagtag-illegal nga droga kay makukurian itong mga drug addicts ka K5 pagbaligya paggamit itong illegal nga droga kunwari na pwepestuhan ka K5 ano salit importante nga nabubong ka gini para kumbaga itong mga insekto nga baga nakakapuksa itong aton panginabuhi diri ini baga makapanbalay K5 kuha na ito itong mga kadugangan ni nga detalye tikang iton aton na nakuha nga reports samtang nga kita aton na balita national ka K5 oy nagawas man ka K5 nakahuna ato ha anakon tigo ni Senator Jinggoy Estrada iton pag sisirutan iton kaso nga plunder nga na posible arestohon kay amo man iton bang nagkakagawas nga hurob-hurob di dahil naglabay nga semana or naglabay nga adlaw bata gumawas ka K5 iton gumawas ka K5 iton anunsyo badaw kay Senator Rodante Marculeta ngayon iton ginsampahan iton reklamo nga plunder nga indirect bribery iton ombudsman badaw did iton ombudsman iton nagkaso yung kasuan niya dito ha ombudsman So amay ito ka K5 di rimasayon ini nga mga kaso kay plunder mga corruption ini ka K5 pangawat ini ka K5 itong kabanang bayan indirect bribery ka K5 siguro baga may dagod ini sakto nga na makusog ka K5 nga grounds para zero tayo itong indirect bribery baga nang suhol ko no inhiya ka K5 din naglabay nga eleksyon mugal ba so amo ba ito amo sumering nga amo ba nga nakagdaog tungod kay nanuhol baga dire luwat mo pa yan mga kahimtang oo niyan kukwaon nato niton and of course kwaon ta ka K5 sa aton balita regional ato yan na live and direct ha prosperidad ngayon ako yung ngaran hindi ka K5 ito na lugar kundi yung gindodo maria na itong palarong pambansa kay kumbaga English prosperity it's a positive word ka K5 nga kumbaga itong karagsignal na kauswagon progreso ka K5 baga positibo nga panlantaw ito na baga pag level up ano, prosperity or karikuhan ka K5 or sinisaring more blast ka K5 So ayan na kinagiiringgat manggulit ang mga medalya na naguhulat nga egsabong hanaton mga magdadaog ang mga atleta para itong ginbubuhat niya na nga palarong pambansa 2026 nga gindudumarang at ha prosperidad or prosperidad Agusan del Sur ha yan ang nga simana yan ang bulan ano yan ang bulan yan ang adlaw Domingo amo itong grand opening ito na palarong pambansa pero niyan ini nga alas 3 itong kulop amo ito nga may ada kita ka K5 amo ito ka K5 nga may ada kita inin special coverage kay iton all in K5 News FM Philippines nagpadara kada K5 iton grupo iton mga reporters mga sportscasters nga aadto mismo ha ground ha prosperidad da Agusan del Sur para magtiman no nga magcover no iton mga panhitabo ka K5 para iton 2026 palarong pambansa for the K5 News FM Tacloban aadto ka K5 hika K5 Kevin Susana, di hindi rin madugay nga panahon. Ato ni Kakaupod Liwat, live and direct. Okay, mahatag ka K5 Kevin itong report ng development ka K5. Yan na nga pangurason. Ano ba itong mga pangandaman yan na? Ito na maunga area. Naging kita ko ka K5 nga doon itong era court, ano? Pagkahalu ag hinduro, malimpyo ka K5. Ngan usan at doon baga napansin, maupay gihapon nga doon quarter na ginuok yan ito na taga Region 8. Itong nga rin itong Region 8 yan naka K5 is Eastern Visayas Golden Stingers. Ang dati ka K5 Troopers at to. Kagatropa ka K5 pero yan na Stingers nga and Stings ano sa K5 itong Bobo Yoga. Amo nga nasa nga ka K5 maupay yan na itong quarter nga ginook yan itong aton mga delegates ngan mga atleta. Teka nga sinarangan Visayas inin manggod ka K5 itong itong gate pala ka K5 itong quarter is nakabalandra itong mga karikuhan yan kultura itong sinarangan Visayas nakadawa K5 itong San Juan coverage itong mga ladawan ni Anay General Douglas MacArthur itong Buyugan Festival oo itong Baniga and Caves ka K5 baga nakabalandra nga ito ka K5 pangilalanggod nga iningatanan iyo lang makikitaan harihiyon otso iningatanan makapresentar yun otso nga posible dere presente ka K5 dere makikitaan sa ibang lugar oh simpa it's our pride ka K5 tempre na lang ako kunada na ka K5 ba Kevin ano ka K5 Robert ka K5 Ray nababatan ako hindi tayo naririnig nila. Sige. Adyan na sa K5, ano? Kevin? Hindi tayo naririnig kaya padayong ginmamalahimuan na patihiraman kami adan monitor. So siguro, wala pera nga itong monitor kaya di rin nakakahatag atong nga di. Itong signal. But anyway, si K5, anaton oras ng alas 5:17 na. Basta anay kita K5 itong mga nagpapa shout out yan ang oras. Sa K5 hi May 24 na yan na. May 24 na yan na. Bispera sa San Jose Tacloban. Oy. Nasiringe an nga di ka K5 yo Kikimen Rosella. Ano taga San Jose ato ni ka K5 Brian la ba? Okay, warilaan ay live. Okay, ginaayan pa na monitor. Pero ika K5 ko, an? Ika K5. Ikaw ang bilang K5 sa umaga. No, warilaan kita live. Facebook. May ada na. Okay, sige. Oo, tapos, sali naman, ika K5 Edwin Loxin o Loxon Abia. Balitan K5 sa umagang Sunday edition with your K5 Jaime Gavador mapagrita to Atod Tomas Echanes and family barangay si Rumba si Samar. Kumusta na Atod? Greeting from Atod Edwin Loxon Abia barangay Lawaan Basay Samar. Damugun na salamat. Ani mo pagbasa ka K5 Jaime. Happy Sunday to you today. Good health and God bless. O nawala na liwata na Atod na monitor nga ni ka K5 Robert binonlot mo. Anyways, good morning K5. Shout out kay Dandan Cipriano pati kay Mayen de la Buena. Ayan ha. Oo, but anyways, K5. Madayon ito na baga monitoring ginihimo yan ito ato na ka K5 nga diha tech. Kay baga nagka problema gud aday ni aton pag on air ano. Pero nasiring padayon kita nga dito aton live ha Facebook ano. So amay ito ka K5 nga siguro pagbalik natin kuhaon natin itong linya ni ka K5 Kevin Shosana pagbalik natin sige daw kuhaon natin ni ka K5 Ray ka K5 Kevin or commercial anay okay dero-derecho la sige alright so dere natin duga yung ka K5 bako kuhaon lawat natin ito na signal ini na directamente teka nga prosperidad Agusan del Sur para maghatag ka K5 ba aton hiton latest development hiton magpapadayon nga mag open grand opening nga ng adlaw hiton palarong pambansa 2026 oo so kitao naton anot mga development ka K5 Kevin Susana nga pwede gahatag aton yan ang adlaw. But samtang natong padayon nga gin kukuha itong linya ni K5 Kevin, ari ka K5 itong detalye han mga balitang lokal nga aton ka K5 na kuha di kang itong Norlan nga surog nila naglabay nga adlaw. Unahon naton ito na balita lokal ka K5 itong drug den nga nabungkag dito ka K5 mahilongos late. Diin pinaagi itong gindumarang operasyon ito ang Leyte Police Provincial Office kung LPPO Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA Leyte Provincial Office ng Hilongos Municipal Police Station ang usang drug den na barangay Cantandog 1 Hilongos Leyte kakulop ining adlaw in Ginbong Kagab. Tulong ang street level individuals so kung SLIs ang nagkadakop nga nakumpiskaan mga ginsususpechahan nga shabu naging babanabana nga maabot ang kantidad 102,000 pesos hanggang buhat nga bypass operation na gindara na itong mga suspect upo dito mga narikupo nga mga ginsususpecharan nga droga mga paraphernalia nga iba pang mga ebidensya han PDEA Leyte Provincial Office para itong kaangayan nga disposisyon. Bueno ka K5, kaliyunta naman itong linya ni ka K5 Kevin Susana live and direct ikang prosperidad Agusan del Sur para itong ano ba yan grand opening ito na palarong pambansa 2026. Ka K5 Kevin, stand by.
1: K5 News FM live report.
0: Ka K5 Kevin, K5 mo.
2: Good morning, ka K5 Jaime.
0: Yan, good morning, ka K5 Kevin.
2: Aduro yan itong kasagipo di, itong organizers, itong palarong pambansa.
0: Mm-hmm.
2: So, gadman, itong security team, kahit pag-aabrihan na, niyan nga kulup.
0: Mm-mm-mm.
2: Itong palarong pambansa 2026.
0: Mm-mm-mm.
2: Pagbubuhaton ining opening ceremony didi hiton Demokrito o Plaza Sports Complex nga namumutang ha Barangay Patinay Prosperidad Agusan del Sur nga duro iton kasagipo pero nakaadlaw inididi nga mga rehearsals. So gadman ang paningkamot hiton provincial government para maging hapsay iton formal opening niyan.
0: Mm-mm.
2: Actually, may dana ibang mga murumlay nga nagtikang.
0: Amo na, amo pala nakakiana. Kay ma-open pala yan nga Sunday, pero nabati na ako nga na-posting na kita mga scores. Han kada mulay nga nahuhuman. Kay kanoy nagtikang nga ano it set up yan na kay may dana naman ibang nga nagtitinikang na kay 57.
2: Traditionally, permanente gud iton nga nauna 2 days before iton opening iton palaro, iton football.
0: Okay.
2: Kay maiha man ito nga murumlay.
0: Oo.
2: Salit, naging tatagan ni rin allowance 2 days before, nagtitikang na ito. Amot it na iaraan. Ang ato na nauposahan, kay nagtikang kakulop ang basketball. Nga tanan nga basketball, elementary, secondary, boys and girls.
0: Ooh.
2: Traditionally, nagtitikang ito kahuman it opening ceremony, buwas na unta.
0: Mm-mm.
2: Siguro, nag-anticipate ang mga organizers, nga bangin kapuyon itong mga players, nga bangin magahulhin oras kung ano lang ang mga circumstansya nga di rin may iwasan. Right. Among nga nagtikang nahirahin mga lima nga din unong nga
0: yes, kaki five, yan, pakibalik lang. Kaki five, Kevin?
2: Yes, kaki five, Jaime.
0: Yes, yeah, go ahead.
2: Among nga, so, duha na ini ang nagtikang. Ang football, nga ng basketball. Nga ni kakulupan Eastern Visayas nagdaog kontrahan Caraga region and host region. Nga nagdaog liwata naton secondary girls ang basketball iragin latakan ang kaatbang abang Samora Autonomous Region in Muslim Mindanao naka-score kita yung sobra 80 ang bang Samora 5 la.
0: Harayon doro.
2: Amo balita ka K5 kasi wala nga nagpakakatuod nga sugad had to winning margin. Pamati ko kasaysayan ang tron palarong pambansa nga 70 puntos ang lamang
0: balita.
2: Pero iyan ang adlaw itong king kakabisihan din nga well anticipated itong katawhan. Niya nga gabi magpe-perform ang taga didi ha kusan nga hibayang Barrios. Nganhin lokal pa nga mga artist, siyempre, ulat ni hapon din itong pag-abot ni Presidente Marcos na amo itong magiging keynote speaker itong opening ceremony niyan. Alas dos pa yan nga kulap, magtitikang na itong assembly, itong nga tanan nga delegation, ngan pag 4, matulak hirati pakanto itong stadium. Ngan pagkasulod niya, magtitikang na nga tanan ang mga ceremonies dito, basang awit, opening welcome remarks, Governor Santiago Cane, ngan iba pang mga performers, ngan katapos ito, mga alas 7:30 itong gabi, may ada na grand show, ito na nga mga artist, ngan may ada grand fireworks niyan nga gabi.
0: Wow. Baga, for today, kanan focus good light on opening.
2: Yes, Academy. Yan ang aga, waray iba. Waray mga mula, yan ang aga. Natanan la opening ceremony, base magpaka-participar niyan, ngan ready itong mga atleta.
0: Balikita.
2: Para umatender itong opening ceremony. Naligin patapod, itong PNP, itong seguridad, nakaandam itong emergency team, ngan iba pa ng mga sektor, pa, kung ano man ng mga panginahanglan, indiretso hira makabaton.
0: Yan.
2: Nga nalilipay itong LGU Agusan del Sur, itong mga feedback. Tikang han mga delegasyon nga maupa itong era kahin. Of course, it's not perfect.
0: Yeah.
2: Pero the best era yan na ginaabat nga naka-aircon.
0: Wow.
2: Oo, nagpaka-air. Ano, nagka-kiframe. Ini nga akong pag kinarokan to hit mga ibra, mga palaro. Permi ito naka-abre itong purahan itong room. Para masulod itong hangin. Yan na, mapapausa ka nga, nagpakakado katanan itong portahan, itong room. Ngun, kay pati it bintana, nagpakasarado.
0: Wow.
2: Ano, naabre ito nga tanan, maagi ka lang dinitlid. Di mo na makikita din ito asulod. Yan na, di ka kung makakakita kung ano ito asulod, kundi na yung maabrehan it portahan.
0: Badaw.
2: Nagpaka-aircon. Ngan, so far, waray nagre-reklamo hiton supply hiton tubig.
0: Wow. Okay, numero uno ito nga ginre-reklamo dana kay kadamo gud nga mga atleta plus pa iton mga officiating official nga manggagamit. Sufficient eh, kay K5 Kevin di daytong tubig.
2: Yes, kay K5 may labot lahan mga original nga mga banyo nga adtong solid mismo hiton classroom. Ira pa pinanhimuan yung mga shower.
0: Wow.
2: O, di hagawas na. May mga shower nga nagdugang hin mga larabahan.
0: Wow.
2: Washing area.
0: In purpose, good night, itong palarong pambansa.
2: Yes, kakay-five himing. Nga adi pa, may dalibre nga laba parit era uniforme.
0: Wow.
2: O, kay, siyempre, kada adlaw mga ginagamit itong uniforme para de parit bata makaparopahuay nga diri magbaraho dito nga pinanahangir la labi na kay aircon. May da libreng laba. Gintagan hin mga washing machine an natanan nga delegation ngan may ada in charge iton paglaba parit nga tanan nga uniforme.
0: Baga nga la, baga lang ngayon hin nagbaga nagbakasyon. Iton
2: atong mga five haime. Ngan may da dito mga kurtina, ito era kurtina, mga Milo.
0: Wow.
2: Makuha ka lang.
0: Urbida.
2: Oh, kay amo ko na nira pinaniguruhan.
0: Anyways,
2: sering ni Governor, sering ni Governor Cani, amo ni gugmaon itong kabataan, kay amo in its future.
0: Correct, correct.
2: Ada nagtitikang itong pag-producer itong mga potential athletes, mga international athletes sa Pilipinas, salit kinahanglan good hirat timang noon.
0: First time ba ito nag-Usan del Sur mag-host? First time ito nag-Usan del Sur mag-host in national event?
2: Yes, kay Five Jaime. Kay Anera Sering, tulok ko na yung kadikada, three decades in the making.
0: Wow.
2: Oh, kay 30 years ago nagbid ini hira kay kanan Mindanao Torno. Agoy kay wara hira makadaog na frustrate hira. Salit nang pinanigurugod nga tubtuban pagabot hini nga panahon finally hiraan na kadaraan hosting.
0: Wow.
2: Amo ito nga era gud pinaniguruhan kay di na kunin matatabo.
0: Amo na.
2: Na sobra 1 billion na det gastos ini.
0: Wow.
2: Ang nakaupay liwat ni kay K5 Jaime kay Dako ang bulig han Philippine Sports Commission sugad man ang DepEd kay iton undersecretary for DepEd nga hi Yusik Garma nga mo iton secretary general iton palaro iton classmate niya hi Mr. Patrick Gregorio classmate ni Rayupi hi Mr. Gregorio amo iniya na iton labaw hit Philippine Sports Commission nga amo it nagahatag hin budget ta Philippine Sports. Sa kayda ko yan it budget at Philippine Sports, kay nagdaog hin kaso ang Philippine Sports Commission kontra han Pagkor. Nga dapat may gahin it kita hit Pagkor ngadto hiton grassroots sports development iton Pilipinas. Amo ito nga, tungod kay magsangkay, inihira Garma, ngan hi Pato Gregorio. Waray na mga middleman, waray na mga staff nga ira inaagian, waray na mga protocol.
0: Right.
2: Hira mismo it nag-iistorya.
0: Tama.
2: Oy, isang tawag lang.
0: Amo na.
2: Oh, anyways, asalit. labot-lahan gastos ang provincial government, dako ani ginalutaga nga punduan Philippine Sports Commission, labi na itong mga ekipahis nga gagamiton.
0: Ngan amo man ko din iton palarong pambansa siguro iton iton edge as in baga katapusan or edge as in advantage iton potential nga kabataan nga pwede ma-recruit in mga national schools tungod iton era mga specific sports sa forte. Pagkakabaro ko, damit kabataan niya na nga igin ni scholar, kumbaga mag-college siya ra, kaya para maging atleta itong eskwelahan. So, maupay niya, advantage niya po niya itong sports commission na makapanginano itong mga next in line ng mga atleta mismo na itong kanan nasod Pilipinas.
2: Actually, kakipay-bahay, adin na ito itong mga scouts ng mga coaches, itong magkalain-lain ng National Sports Association, mapakadin na ito nila magkakaabot ito buwas kay ma-witness ito it mga games erit pagpipinan ngitaan ito mga kabataan nga may mga potential.
0: Correct.
2: Labot la ito itong mga scouts tikang hit magkalain-lain ng mga universidad dito sa Metro Manila. Amo gihapon ito erit toyo dito. Nga nagtikang nagka-K5 by me itong pagkaabot nga dito mga kag-anak. Tikang dito a Ilocos, Central Luzon, magkalain-lain nga partit Visayas, nga Mindanao. Salit nagkakaubusan na din ni Orokyan.
0: Balik ito, ano?
2: Diri mago rin ni sogad ka dako. Diri sogad ka damo mga hotels.
0: How
2: about it? Tabo didi, damo nga mga balay ang nag-offer nga mapaplitin room, mapaplitin bugos nga balay para maakomodar it mga bisita. May God kita nababatian nga mga reklamo hin overcharging. Pero nagpatapod ang provincial government nga igreklamo lahira kay Hirakono it bahala pagpabaton nito. May da nga ni o sa nga controversy kakulup durante ang press conference nga may da mga tao didi nga nagpipinan maligyaon hin ticket para hiton makasulod hiton opening ceremony.
0: Ito opening, badaw.
2: Dakay kay libre nga tanan.
0: Amo na. Pero of course, priority.
2: Ito online, makakasulod kay tungod hit kadamo.
0: Amo na. Priority ang mga atlet lang, nga iton media, nga iton mga official.
2: Eh, siyempre, tinuod ito kay K5 Jaime. Takay iton stadium makaka-accommodate la dahil mga 5,000
0: okay.
2: 1,000 nga spectators. Takay da mo nit magkirita nga daan nga mga officials, mga bisita. Ngan libre it nga tanan nga venue bisan ka kumain.
0: Right,
2: amon baga nabibido kakulop ni Governor Cani nga may unscrupulous nga ibang mga tawo nga nagpipinan maligyaon ng ticket nga libre man kunin nga tanan.
0: Badaw. Natagpira man ka K5 Kevin ang ticket.
2: Waray butang dito ka K5 Bay. May amoy patarawan. Klaro good nga modus.
0: Malitaw, malitaw. Oh, pero ang commitment, pumalit ka nga ni, makakasulod ka.
2: Amon, sir.
0: Morbida. Anyways, may bako. Kaya di na ni mo few days, last few days, ano nga mga live. Baga mo upay itong ginookyan itong Eastern Visayas, ang design. Oo, nakatun San Juanico. Tapos baga ano, Stingers because kanan na bubuyog. Kaya ansyani mo nga baga na-mention, Troopers, which is on last year pa. Yan nala ini nga year nga Golden Stingers kita. Ito na sinarangan Visayas. Among design baga kanan honeycomb. Ito na bubuyog.
2: Oh, actually, ang gigiginamit 5 years or 6 years, Golden Stingers.
0: Stingers, okay.
2: Kan last year lang ito, nga nahimo nga Eastern Troopers.
0: Troopers, so.
2: Pero nagka-urusan nga ibalik nga to Golden Stingers. Iba nga niliwat ka mga region, inagbago liwat hingaran niya na.
0: Okay.
2: Waray mga ganito ang mandatory nga imi-maintain nga moniker anytime pwede ka mo mag-
0: Kumbaga, kung kaya niyo every year, gusto niyo, pwede la.
2: Pwede la, Pero dapat ito niyo ingangaran may da significance dito sa region. So ganito nga karan abuyog nationally nga internationally known na manggo dito nga buyogan festival.
0: Right, right.
2: Nga nagdidinaog in mga competition. Correct. Salit amo ni ragin.
0: Oo. Eto nga mga disenyo ka K5 Kevin, ano to competition ato kabaga ginhandaan man talaga ito, ano, ginandaman. Ngan, bisan nga nun, mga pictures ng mga mayors with the cities and municipalities sa nakadtugyapon.
2: Competition ito ka K5 by me.
0: Wow.
2: O, may ditong best decorated nga venue, quarters. May dalawat itong most disciplined delegation.
0: Yan.
2: O, damo ito nga mga special awards. Nga ni, ang region 8, rahan era kalugaringon nga decoration team.
0: Wow.
2: Amol ang era toyo didi.
0: Mm-mm-mm.
2: Yo gin dara ito nga era mga props gin assemble didi. Ngan ada ito iton bungsaran pagsulod didto sa Santa Irene Elementary School makikita nito din.
0: Oo. Are judging ini every day
2: iba,
0: or
2: may namang good.
0: Mm.
2: Okay, bye bye me.
0: Ano judging ini? Hadto lang adlaw mismo or yan ang grand opening or nga dapat end of the day hiton palaro.
2: Makausala itong lilibot itong mga judges. Sekreto pa ko dito kung niray no ito.
0: Salit na baga
2: ito. Kikitaon ito.
0: Oh, matanggal nga ni Iglo Dayon. Bangin mo magi.
2: Oh, balita o salit. Kinang nagod ko pa itong ka-install.
0: Amo God.
2: Kaya anytime, makadod ang judges di rin mapasabot.
0: Oo, amo na. Anyways, kaka-5 Kevin, na anaton oras, alas 5.36 na, no? Siguro, kadugangan na lang ang mga detalye nga pwede mo ipasamwak ngayon na nga oras. What else to expect? Yan ang grand opening nga na siguro we will expect ano live coverage, labi na niyan na. May parade pa ba? Hiranuro niyan nga, kumusta't panahon niyan na? Kaya ay mauran-uran, nila sa Narangan, Visayas.
2: Diri ka kay Fabi hapag kaya na madalumdum itong panahon.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Diri, tikahan amon pag-abot nga di, diri good sugad ka masira.
0: No.
2: May da madalumdum, may da usahay na uran-uran.
0: Mm-hmm.
2: Nga niyan, may da modified parade. Unlike hanuna, dito ha Ilocos, nga naglakat pa ang mga atleta hin mga 2 kilometers.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Antisan Stadium. Pero yan na, sugad-sugad, nga maglilinya la itong mga atleta, hagawas itong sports complex.
0: Okay.
2: Ngan masulod hira diretso. Ada na hira nga daan haran hiton sports center. Kun bagat era pagrampa.
0: No.
2: Paglibot hit oval didto ti sports center.
0: Oo, oh, oo, oh, oh, oh.
2: Pero magpapadangat kita hiton niyan ka K5 Jaime, antes sira makasulod ngadto hiton stadium, magapakita kita tulagway, okay. Labi na iton mga atleta iton Eastern Visayas.
0: All right. Oo, sige.
2: Oh, tiarabot yan nga bugos ka semana, tumtob iton closing ceremony. Ipapadangat naton hin live han magkalain-lain nga mga aksyon ngan mga hulagway hini nga murumlay han giradamoy nga mga atleta han kada summer high elementary and high school dinhi sa Pilipinas. Tikang dinhi ha prosperidad Agusan del Sur paran palarong pambansa 2026. Kini ka K5 Kevin Shosana paran kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kalihawan ng siyudad Tacloban. Ngan bugos ka sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Maraming salamat ya K5 Kevin Susana, live and direct. Taking up prosperidad, Agusan del Sur, para itong grand opening, yan ang adlaw, ano? Samtang nagpapadayo niya pa isa-isa nitong palarong pambansa, 2026. Wala ka K5 natin oras, alas 5.38 na. Standby lang, mabalik kita ang pagbalik natin. Ang mga detalye naman natin, mga balita, lokal, national, international, ngan iba or iba pa nga mga balita nga nasadang niyo ka K5 bibatian yan nga oras. Stand by na, mabalik kita katalimon itong pipira nga mga pahibaro.
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso. Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Mm-hmm. May tungod kay Health is Wealth, ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Klinika, di Alternatibo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18, nga to Mayo 26, alas 8 at aga, tugtong alas 4 at medyadong kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Klinika, di Alternatibo Medicina and Wellness Center, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
7: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500,
7: ang tuna kinimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix, mabaka mga butika.
9: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butika.
12: DTX Liniman Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniman Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax! Sarap! DTX Liniment Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
13: Eye Care Drops.
14: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
13: Eye Care Drops.
14: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
13: Eye Care Drops.
14: Mabisa, malakas, instant na pambalinaw ng paningin.
13: Eye Care Drops.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman, balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ato ng oras sa K5 News FM, Tacloban, alas 5.44 na ngan oras. Durot naman ato ng K5 ito na Mighty C, the alkaline vitamin C na kakahatag ato ng kusog ang proteksyon. Nga kinahula na ito na kada adlaw, salit ka K5 pag Mighty C na. Adlaw, adlaw.
21: Gising na, bayan ko, halina't makinig na sa himig ng umaga.
0: Gising na, bayan. Sige. Oo, gising not because sa aga na, but gising because kinahanglan ta na siguro baliuan iton aton mga lideres nga diha nasyonal. Oo, may napabatultol nga nagsiservisyo nga naka K5 ha, labaw. Okay, baga di rin nila nagiging politicians ko na public servants para Filipino people, but para nat usa nga pamilya. But anyways, kanikita aton balita national naman kay K5. Kay nga di kita ito, naging pagawas ng mga hurub-hurub, ito pwede ora posibilidad nga pag-arestuhon na. O kundi man kay K5 ininasampahan ito ang kaso nga plunder. Pero didalan na kalabay nga adlaw gyapon, gumawas ito ang kompirmasyon nga naatubang yanahin mga reklamo nga plunder nga indirect bribery. Ang awa sa K5, itong kaban, itong bayan. Kwarta ka K5, ako na gyapon panasuhol. Oo, ito na Senador Rodante Marcoleta. Tikang inyo Office of the Ombudsman. Inintungol ito niya ginkarawat nga donasyon daw para ito niya pagkampanya nga balor 75 million pesos. Pero ini nga kantidad in wala igbutang ni Marcoleta ay statement of contributions and expenditures sa konsorse. Nga dapat naging susubmita ra Commission on Elections kung nauhuman ito ng eleksyon. Di lakip gyapon ito naging kasuwa ni Raane Congressman Mike Defensor Joseph Espirito nga aresto tol viray nga amo naman ito nagdonar kuno ito na sabi nga salapi. Bagadir ini harumamay nga mga kaso kay pakatama kini hiton imo imahe nagmala kabutang ka nga dahil hiton posisyon na kay ani mo plataporma magseserbisyo hiton tangkod. Pero ang problema ka K5 baga ikaw malugod kasi sirutan kaya K5 itong gobyerno ibis na bulig ka ito na gobyerno. Oo. So usay ito ka K5 nga grounds yan na ngayon kikita. Pero kumbaga ha political analysis nakita taman ka K5 ito na grupo, ito mayorya nga diya senado, ito mga senador nga nito minority. Ang mga serya K5 ito pamakiana, panguroo, debate, panuo, popsilay. Dito ha senado ka K5 nakidamo lang ito nga angulo pero usagod lang ito nagbo-boil down ito. Iton majority nga mga senador ka K5 in senador daw hiton mga Duterte. Ada kay syempre kun baga namimilinggo din mga pamaagi ginkukuha gud iton kapangyarihan iton mga senador iton mga Duterte. Hilarahino ini ra labi na yala iton Senate President Alan Peter Cayetano, era Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Bongo, Lauren Legarda nga sinisaring nera political butterfly. Camille Villar, Mark Villar. Damo ka din nera ka K5, amo nga nera ginitawag ang majority. Pero manggod yan na kay daw, anira mga plano nga din nagkakatutuhay, anira mga drama nga baga ginabubutangan ng scoring. Doon sinisaring ka K5 ang scoring. Ibutangan, hinihin mo nga meme ano, social media ang pagtuok ni Senator Pia Cayetano nga, kumustahin nyo naman ako. Tapos ibutangan, let me be the one nga music. So amin ito nga K5 usang mga rason nga baga di man kununaga na itong aton baga drama-drama lugod. Iton kaliliwat nga grupo, kumbaga political analysis. Rodante Marcoleta Manggod, o sa iton baga matignos, makugnot ka K5 nga naninindugan. Iton era mga belief nga nito nga ginuugupan, particularly. Plus pa, ni Rodante Marcoleta may ada political expertise. Kay madugay gihap ini, nagserbi tungod kay abogado hiya. Ano? So may kaaram ini, Rodante Marcoleta. So, takong pagkitahin ni ka K5, ano? Taktika nga na move ini itong kaluyong grupo. Hiray naman ito ang mga grupo ka K5. Hindi, maganda pwede magda name drop. Pero kunino itong mga kalaban niya na itong majority. Black. So, hiray ni Pipi Angan itong makugnot nga defender itong mga Duterte. Kaya kung mapiangan nira ka K5, dire ra makukurean na pagpuropiang itong mga diri sugad ka kusuga. Kukari ni Robin Padilla nga isugla. Ibato De La Rosa nga isugla giha. Ra Alan Peter Cayetano nga bakay ada posisyon pero Baga sinisarang naton, epic fail at mga plano. So in that sense, sa K5, kumbaga, nakikita naton, kung amo lang ito magiging kalaban, itong era mga kalaban na politika, madagmit pagpoy-poy yun. Pero usay ni Rodelto Marcoleta, nga may kaaram, salit, kinahanglan, kumbaga, marami ka nang nalalaman, kailangan mo nang tumahimik. Kailangan mo nang patahimikin. So tagpagkitain ni pipiangan ni Rodante Marcoleta para umatubang ani inin mga kaso ay ginsampa dito ang ombudsman inin masayon iton pagpuy-puy ngan pagpuropiang iton mga nasasalin nga mga atong say weak senators. Nayak ang paguli ni ka K5 ni Robin Padilla nga kabataan kuno yan na is a weak generation. Baga ginhimula niya nga weak generation itong kabataan niya na. Oo, well, para ako na itong youth niya na is not weak generation, ano? Kaya itong aton panahon niya na is panahon itong aton mga kabataan, itong aton makabagong generation. We are living ka K-5 itong modern technological era. Which is amo yala na itong ginkakadakan ng gin-a-adapt itong mga kabataan. So karag singon itong strength, itong mga oportunidad ng mga buruhaton, yan na nga panahon, is a strength nga pwede ang trabahoon itong kabataan. Kaya itong aton baga may edad na, their strength is pumapas na. Kahit ikang itong era dati pa ng mga panahon ng mga traditional ka-K-5 ng mga sistema. So, itong makabagong teknolohiya, dirisugan itong ka-modernized or ka-techy pag-abot itong na mga may edad na yan. So, dapat dirigin niya yak na ni Senator Robin Padilla ngayon kabataan wika. Kay this is a generation ka K-5 in favor of the current generation gyapon of the youth. Ano? So, kinikita man naton ka K-5. Han mga soro survey la, nangunguna ito na mga artista itong survey. Pero pagpakli itong eleksyon, dako nga percentage ka K-5 itong kabataan na nambuto sa handiri mga artista. Salita, naging overwhelming ang naging resulta ito na kalabay ng midterm eleksyon. Nga andiri nakaka-top 12 naman lang, ay Rabam Aquino ng Kiko Pangilinan. Mag-aigbos ay pa maging top, I'm not sure ka K-5 or top 1. So, Bam Aquino, top 2. Ano, Kiko Pangilinan, top 5. So, that's the power of kabataan. Maaram manginano, maaram umintindi, ng labi importante, maaram pumili. If Mr. Senator Robin Padilla thinks about that matter, weak or weakness of the Filipino youth, ada kay magbabaso light to hiya. Nga ibabalik ito ay iya nga bangin lugod ikaw ito no weak ka K5 nga senador. Weak as in waray pulos. But anyways, sabado. Kay alas 5:53 naman ka K5. Oo, di rin aton duga yung aton pagarampang. Masunod liwat ka K5 itong aton. Balitang DTX 500 Morning Newscast. Yan ang oras. Nga kabarte ano itong kabaguhan niya na itong aton. Kaparte itong kabaguhan niya na itong aton special coverage durante itong palarong pambansa. Turun niya nagkakaupo niyo ka K5 Kim Soriano. Kaya magkakamiada kita itong live coverage. Tikang itong durulay ng mga reporters nga magahatag aton itong update. Tikang Prosperidad Agusan del Sur. Samtang, padayong lagyapunt at mga programa noron niyan, harampang di Domingo, edukalidad, nga police at your service. Pero waralaan na kita noron niyan ka K5 para sa Armada, K5 Life and Style, nga iba pa nga mga programa. Dara ka K5 kay in amuna, itong grand opening oras, noron niyan, alas 4 itong kulop, itong grand opening han palarong pambansa. Bueno, ka K5, alas 5:54 na sugaron talanit atong pag-urupo dito natin taramdahan. Balitang K5 sa umaga, hangaral ni ka K5 Kevin Susana. Kapo natin ka K5 Ray Varone, ka K5 Robert Gershano, ng Engineering Department. Ako naman ni ka K5 Jaime Gavador. Parang kampiyon nga balita, servisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban. Nga ng bugo sa sinarangan ng Visayas. K5 News FM.
20: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: D3 Bio Health
1: News.
2: D3 Bio.
22: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Kapalit sa mga kapatid.
2: D3 Bio.
24: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
25: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
24: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
25: Uy.
24: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
25: Ang chronic fatigue syndrome, Sir JP, resulta sa mga underlying sickness.
24: Oho.
25: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, naa kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
24: ay!
25: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir JP, sa sulod sa atong lawas.
24: Kining...
25: Mo na nga kinahanglan jud nga mag D3 Bio ka, Sir JP.

0: Bayo, mamahaw kag ditribayo, maniudto kag ditribayo, manihapon kag ditribayo. Sulayin ninyo, lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
1: Oh, mo nagingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from ditribayo. Nagoy mga tao dok nga walay undang ang kaon.
0: May pre-breakfast, may pamahaw, dayon merinda, paniudto, merinda na pod, nya manihapon na pod.
2: Ah. Ditribayo.
3: Ko si Florazel, before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C. Pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example. Na ako'y cake.
1: O, naa.
0: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP.
1: O.
0: Unya, kanang cake.
1: Unya nang cake.
0: Unya nang cake.
1: O.
0: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
1: Ah, syempre.
0: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain.
1: O.
0: Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis.
1: O.
0: Malipay jud ang brain ana. Unya pag-introduce na nimo sa ketones nga naa sa ditribayo, dili na siya tagdon. Moingon na lang na nga ang brain nga busog pa ko.
1: Pero wala na jud say choice. Kung nag ditribayo ka na ug wa ka nagkaog mga carbohydrates.
0: So mas lindot unahon imong inom ang ditribayo kaysa imong gikaong kanon.
1: Matag buntag.
0: Especially kanang sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya ang keton sa ditribayo jud ang unahon nimo gamit.
1: Oh, ang ketones gahatag jud og instant energy. Gawas ana, limpyuhan pa jud niini ang imong brain sa beta amyloid plaques. Mao jud nay pinaka the best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa ditribayo, sa extra virgin coconut oil pa lang sa ditribayo, daog na ka.
0: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
1: Ay.
0: Mao ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy.
1: Oh.
0: Mao na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa ditribayo. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir JP. Inya na kanindot ang ditribayo. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante jud nako kung ngano man nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya, nganong galuya man siya, kay man ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka na kay balo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan magditribayo ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, ditribayo na, Sir JP.
1: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuho.
2: Ditribayo.
4: Ako si JM, ako jud tigtabang no ang ditribayo tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Atong oras sa K5 News FM Tacloban na 6:01 na ngan oras durot na manato niton Klinika DTX500 ang makusunga pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
6: K5 News.
2: Narito na ang mga nagpapagang mga palit

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Mga K5, bali na magpasong ang mga notisya, hatol mga laray, uluhan. Unahon natin niya K5, itong balita lokal, Pampasayro nga bus, bumungguha mga ukayan, hakat Balogan City.
2: Lalaki nga namispera sa patayan pamusilon, hababat ngon Leyte.
1: Balita national naman, anay Presidente Rodrigo Duterte magpapabilin nga detenado, samtang diri pa nagtitikang itong pagbisitahan iya mga kasuha ICC.
2: Kamera de Representantes ang nakatutok ha mandato nga paghimuhin balaod ngan kauswagan han nasod sa Malacan House Speaker D.
1: Balita international naman na minahanat China bumuto, 90 katawo patay.
2: Russian President Vladimir Putin na mabulos kontra ha Ukraine mahuman akusaran hinpambobomba dormitoryo.
1: At naman balita negosyo, presyo itong gasolina maominto na liwat, yan ang simana.
2: Abalitang wow, babae nga ginhinubog ha usang nga cruise ship ginbaydanhin milyones.
1: Samtang ato naman balita sports, gobernador ito nagusan del Sur ginpahimat ngunan ang mga magpupustahay ha mga mulay hapalarong pambansa.
2: Abalita entertainment, Angelica Panganiba na ginpakusog han mga naglabay nga operasyon.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Ini, andito sa Varied Morning Newscast, yan ang adlaw itong Domingo at Mayo 24, 2025.
2: Ako ay ka K5, Kim Soriano.
1: Ako naman ay ka K5, Jaime Gravador.
2: Live niyo kami nga mababatian nga makikita din man haparte ito na kalibutan.
1: Pinagay ito ato naman YouTube channel, TikTok and Facebook nga K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalyan ato ng mga balita.
1: Unahon natin niya K5 itong balita lokal, bumunggo hausa nga tindahan ni Ukay-Ukay. Ano sa kapampasahiro nga basa mahumanin mawarayan ng preno? Antipalugso nga parte itong kalsala di pakatoon takat Balogan City proper. Kakulupin itong alas 10:30 itong aga Mayo 23 na hidabi. Anahan aksidenta ng usang van ngan pera nga mga motorsiklo kundiin. Usang nga driver ang nahulog ay motor ngan naipailarom itong basa. Dayo naman nga gindara hospital ang biktima.
2: Kadugang nga notisya lokal, ginmando ang probinsyal nga panggobyernohan ng Northern Samar ang adjustment na schedule hana panarabuhuan nga na mga aktibidad dirahan adlawhan Biyernes Mayo 22 sa habot nga han nagpapabilin nga hana o pagpapabilin han probinsya ilarom han danger heat index category han pag-asa nagpapadayon nga makaeeksperyensya ang rehiyon hinduro nga kamapaso nga na maabot ini ha 44 degrees Celsius ngan 45 degrees Celsius ha kakurulpo na hana katarman. Nag-isyo naman hina abiso ang probinsya pag-aghata mga lokal nga panggobyernohan nga ibalhin ang oras han pagtrabaho han mga outdoor workers sugaran mga parag-uma para pangisda nga iba pa nga aadahagawas nagtatrabaho.
1: Pagpalayon pa naman tatong mga balita lokal, ang kunta malipayon nga panispirasa. Naging makasurubo nga panitabo, hana waray klaro nga rason na. Ginpan mo sila no sa ngayong kikilala kan alias Dalda, 35 anyos, inasawan nga residente itong Dolores Sister Samar. Ano sa nga lalaki, Sitio Kamaoy, barangay Nagaasan, Babat kun Leyte, banda alas 4 itong kagahon, dadaldida itong naglabay nga adlaw. Ginkilala itong biktima nga alias Bimbo, 38 anyos, paraguma, inasawan nga residente itong barangay Nagaasan, Babat kun Leyte. Basa rin ito ng inisyon nga investigasyon. Ang suspect kinaada impluensya itong makahurubong erim nona ngang tigda na lang nga bumunot itong kalibre 45 nga pistola ngang ginpan musil hinduha kabeses sa haluyo ang biktima rason itong kaawat han kinabuhi hini. Abuli itong pinaagian mga pamakianan mga nakakitang krimen natudlok ang suspect kundiin na aresto ini hanggang buhat nga hot pursuit operation. Gindara naman ang suspect kababat ngunong municipal station o politunari kupong armas nga ginggamit a krimen para itong kaangayan naman nga disposisyon.
2: Makatapusan nga notisya lokal, ginbungkagan Leyte Police Provincial Office nga Philippine Drug Enforcement Agency kaupod ang Leyte o Anhilongo sa Municipal Police Station ang usang drug den habaranggay Cantandog 1 Hilongos Leyte dirahan Biyernes Mayo 22. Tulong ang street level individuals ang nagkadadakop nga nakumpiska ang mga gintatahapan nga shabu nga ginbabanabana nga maabot ha sobra 100,000 pesos haginbuhat nga bypass operation. Ginkilala ang mga suspek kanda alias Marlo 30 anyos nga parag uma residentehan na sabi nga lugar nga na parag mintinar han mao nga drug den nga SLI. Ikadahon naman hi alias Miko 24 anyos nga wifi installer nga residentehan barangay Dolho Bato Leyte nga usang alias Rhea 21 anyos nga parag motor nga residentehan pareho nga lugar. Gindaraan na mga suspek upod ang mga narekopo nga mga gintatahapan nga droga, mga paraphernalia nga iba pa nga mga ebidensya Happy Day Leyte Provincial Office parahan angay nga disposisyon.
1: Anaton mga balita lokal indurot naman ato ni K5 itong DTX KFMX. Magkapi ka na, na-detox ka pa.
0: Balitang National.
1: Alasay 7 na ka-K5, lagos kita ito mga balita national. Din magpapabili na detention facility ang International Criminal Court ni Ane Presidente Rodrigo Duterte samtang waray patitikangi ang pagbisitan mga kaso haiya ha International Criminal Court. Hayagin pagawas ng kamanduhan ito ang ICC Trial Chamber 3. Ang mga huwes ang waray nakita ang rason para pag-ausul ni Duterte sa detention facility. So malamang nga huwes ang natabo nga pagkumpirmaran mga kaso in madigon nga basaran para dirihiya ka K5 pag-ausul. Ang diri pagtambong itong confirmation hearing atong Pebrero nga diri pagkilala itong jurisdiction itong ICC ang nagpapakita nga diri masunod ang mga kamanduhan ang korte ni Duterte. Tungod din eh, may peligro nga diri gihapon masunod ang mga kamanduhan ni Duterte pananglitan pag-ausun hiya. Kung pag-ausun manggo niya, dako itong posibilidad nga buligan niya itong niya pamilya ang mga taga-suporta para makaikyasa. Igin basura na gihapon itong chamber ang pahayag ng mga abogado ni Duterte nga nagtitikaraot ang panlawas san anay Pangulo. Sumala naman itong mga huwes ang findings itong medical experts in waray nakikita nga pagtikaluyahan panlawas ni Duterte. Samtang gintugutan naman ang chamber ang ginaaron ni Duterte nga diri ya maatender hasyahan nga status conference han iya kaso yana nga Mayo 27.
2: Makatapusan naman nga balita nasyonal, nagpapabilin nga nakasentro at panlimbasog ang mga miyembro han kamera hamandato han konstitusyon nga responsibilidad ha katawhan. Inian igin pahayag ni House Speaker Faustino Dia katapos aprobaran nira ang 38 nga priority bill sa plenaryo han unang nga semana. Iniin gin lalakipan han mga balaod noon han reforma ha gobyerno pagbaton ha emergency katalwasan ng publiko, infrastruktura nga local government initiative. Siring ni Dia padayon nga tatagan hin atensyon ang mga balaod noon nga direkta ang epekto ha mga Pilipino. Lakipan ginaprobaran ang anti-political dynasty bill nga mabalabag han political dynasties han national nga local nga panggobyernohan. Ini nga balaod noon ang iginduso ni House Speaker D ang House Majority Floor Leader Sandro Marcos. Ginaprobaran gihapon ang Kalinga program nga amo ang National Emergency Response and Resiliency Framework nga naglala taghan mga pitada para han sustainable nga ekonomiya ngan pagpabilin han panguna nga serbisyo ha panahon han kalamidad an tagsurat ini nga balaod noon amo gihapon Hiradin ngan Marcos. Aprobado na gihapon an pagtindog hina kadugangan nga electric cooperatives para mapakurukusog an elektrisidad ha mga probinsya. Sumalakan di magpapabilin an kamera pagdusuhin mga balaod noon para han accountability, transparency ngan public welfare. Dako gihapon nga nahimo han kamera an pag-aprobar han maihan nga pending nga National Land Use Act. Importante hinduro nga maging balaod ini base maestablar o maestablisar ang science-based framework para hanapsay nga paggamit ang mga katunaan ha aton nasod. Hakadapitad han kamera ira igin sisiguro nga konkreto nga aabaton ini han mga Pilipino para magpabilin ang pagtapod ha mga institusyon han gobyerno pahayag pa ni Speaker D.
1: Anatong mga balita national, indurot naman natin sa K5, itong DTX 500 at makusunga pangontra kontra high blood pressure ng diabetes.
0: Balita International.
1: Alas 6:11 naka K5 para itong balita international. Por lo menos 90 katawo itong namatay kapag buto hanggas sa Lucenio Coal Mine sa probinsya itong Shanxi Hachina. Inyan ginagigagrabihi nga daguraot kasumpay na pagmimina Hachina. Ikang pahan 2009 kundi in 247 nga mga trabahador ang nakadyuti ang oras sa pagbuto. Sobra os kagatos naman nga mga trabahador ang nakatalawas. Pinaagit ang rescue operation nga naula or na ulang tungod iton pagitas itong tubig a lugar nga dir insakto nga kalbutangan hansayt ang mga blueprint han minahana dire iton tuig 2024 gin considera iton minahana hanlos or Lucenio como severe safety hazard ngiton operator hini hanatong zoo group inakarawat na iton duha nga penalidad nga may kalabutan na katalwasan dire iton 2025 nagbando naman iton pangulo iton China nga Xi Jinping nga waray oras nga kakaragon agud matalwas itong tanan ngan pera naman nga mga miyembro itong management team han mao nga minahan inakaditinar na samtang gimbubuha ta resulta or itong resulta han gindudumara nga investigasyon.
2: Pagkatapusan nga balita international, nagpatapod hinpagbulo si Russian President Vladimir Putin mahuman akusaran ang Ukraine hinpanbobomba hinusang dormitoryo hin mga estudyante ha Sorobilsk ha Luhansk region kundiin Jess ang namatay, 38 ang samaran ngan 11 ang nawawara. Sumalhan impormasyon nga iginpagawasan militaran Ukraine ang maong pag-atake in nakatarget ha headquarters han Rubicon drone unit han Russia. Gindoon naman ni Putin nga waray ang mga militar nga pasilidad haranihan ginapalaprakan nga infrastruktura nga ginmanduan ang iya militar nga magandama para hapagbulos. Inian bagong o anbago hamaihan na nga baliwahin akusasyon mahumanhan nahisumat nga insidente kundi ida 24 katawo. Lakip ang tulong nga daragahay ang namatay agihan usang Russian missile nga umigo ha usang balay ha Kiev.
1: Anatong mga balita international, indurot ang manatong ka K5 itong Klinika D3 Bio.
0: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
2: Para naman na balita negosyo, abiso para ato na mga motorista. Mga ka K5, maumento na liwat ang presyo ito na lana. Yan ang uri nga semana han Mayo. Tungod ang gutian nga pag-umento han presyo han produkto petrolyo ha world market, maaabat na han mga lokal nga gasolinahan ang epekto hini. Mahitaasin na 30 centavos ang nga da 50 centavos kada litro ang presyo han diesel, 70 centavos nga da 90 centavos naman ang kada litro han gasolina, ngan 30 centavos nga da 50 centavos han kerosene. Manunumdaman nga iginanunsyo han gobyerno ang 10 pesos kada litro nga discount subsidy habugos nga nasod agod ang maibanan ang epekto han na tikahuruman ang service contracting program para sa mga land-based public utility vehicles.
1: Nato naman balita ni Gosso, indurot naman nato nito na klinika o DTX sa Premium Coffee.
0: Balita! Wow!
1: Ala size 14 na kaka-K5, meron kita itong balita kakaiba. Sintabi ka K5, ito baga namamahawaan na yan ano ha? Pero ikaw ka K5, mailob ka ba nga ipa-admit iti mo kalugaring na ospital samtang may naungot nga sundang ha imo ulo? So ganito nataboy ito no sa lalaki ha India kundi normal lang ha napila para magpa-admit nga may naungot pa nga sundang ha iya ulo. Hausa nga video nakuhaan pa iya nga nagamit hin iya cellphone. Pero nga mga media ang nagsiring nga gin-atake dalan ang 27 anyos nga lalaki. Tumala naman itong doktor, usa nga milagro ang natabuha iya. Dumulot hin na 3 centimeters haulohan lalaki ang sundang pero nakalikay ini nga maigo ang mga critical nga parte itong utok. Kalawas naman itong mao nga lalaki samtang ginbatiko san pamilya ang biktima an ospital tungod an maihang nga paghinulat ug sa makakarawat hina pagtambala. Nilakop naman sa K5 itong suspect nga nagtigbas maulo hadto nga lalaki. Anaton balita kakaiba, indurot naman na aton kay K5 iton Mighty C. Sa alkaline vitamin C, nakakahatag atong kusog ang proteksyon na kinahanglan nato na kada adlaw salit kay K5. Pag Mighty C na, adlaw-adlaw.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Para naman na balita entertainment, igin sumat ni Angelica Panganiban ang mga pagbabago ha ialawas nga nadiri na bumalik halawas nga may dahiya ugsa. Haniya pagbuburod ng mga sakit nga ginaagian o ginagian. Pumailarom ang 39 anyos nga aktres sa tulong ng major surgeries han 2024 mahuman madiagnose ha vascular necrosis usang sakit hatulan usaha mga proseso an 7 ka oras nga operasyon nga decompression han hip core didahan Hulyo tuig 2024 nga ginsundan hin pagliwanan iya hawak nga daha Oktubre hana pareho nga tuig para masolusyonan an nagtitikaraot nga kaluluthan han iya hawak mahuman han tanan nga ginagian han iya lawas mas karuyag na ni Angelica an iya presente nga lawas imbis nga magin masulubon para han itsura han iya lawas hadto para kanang gea kun bumalik man hiya ha iya lawas hadto buot signgon mabalik gihap hiya ha mas maluya nga bersyon han iya kalugaringon.
1: Anaton balita entertainment, indurot naman natin ka K5 itong DTX Beauty Sofa ng klinika Dio Fresh at Dio Roll-On.
0: Balita, sports, sports,
1: sports. Para naman ka K5, baaton balita sports. Palarong pambansa 2026 ka K5, formal na nga pag-aabrihan ay yan na nga adlaw haagusan na Del Sur.

0: Para itong detalye, K5, Banatol Balita Sports, ani ka K5 Kevin Susana, ka K5 Kevin, stand by! K5 Kevin, ay K5 mo.
1: Pambansa 2026, diriha Agusan del Sur, sobrahin 13,000 nga mga delegado, aman magkakatitirok niyan nga kulup, parang pag-abri, han palarong pambansa nga siyahan nga matatabo, diriha nasabi nga probinsya, ang nangungunang ahensya ang Department of Education. Sugad man ni Agusan del Sur Governor Santiago Cani Jr. amo'y nagsaad nga ang pagpanagbalayhan palarong pambansa. Amo in magsisiguro nga tatambungan han gig kakariti nga mga atleta. Tikang han 18 nga mga rehiyon din sa Pilipinas. Upod na gihapon ang mga atleta han National Academy of Sports ng Philippine Overseas Schools. Sumalakan DepEd Secretary Sani Angara, andam na ang mga atleta, andam na gihapon ang mga delegasyon, labi na hinpagigin andam ang Agusan del Sur. Ini ang ika-66 ng edisyon, han nangunguna ng summer competition, han elementary ng high school students. Ira gihapon ginlalauman nga damo hinduro ang mga tambong hini kumparar han una nga tuig in nag-increase hin sobra 1,200 nga mga delegado ang kananya nga tuig palarong pambansa. Iningin kukomponer hin 13,000 nga mga atleta, sugad mang gihapon may ada 1,600 nga mga coaches, upod na ang mga assistant coaches nga maabot 500 nga staff. Labot la inihan kadamaan o yinukot-yukot nga mga pamilya, mga magkarita, sugad man mga kasangkayan nga mapakadiha Agusan del Sur parahan ira pagsuporta. Sumalahan organizers, sobrahin 1,500 nga mga medalya. Ang pag-aagragawan, didahin sobra 30 ng mga sports discipline. Yan ato ni Sports Update, Durotan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Tikang didi, ha prosperidad Agusan del Sur, parang palarong pambansa 2026. Ili ka K5 Kevin Susana, parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan, ha syudad ang Tacloban ng Bugos, kasinirangan Visayas, K5 News FM.
0: K5, batong oras ng alas 6:20. Iyo pala nabatian ang mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlaw itong Domingo, Mayo 24, 2026. Kami, ano yung tagapagpasamwak?
2: Ako ay ka-K5, Kim Soriano.
0: Ako naman ay ka-K5, Jaime Gavador, parang kampiyon nga balita sa serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan na siyadad ang Tacloban ngan bugos nga siniran Bisaya sa
0: K5, News FM.
3: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mike Pumso!
3: Di kalidadbang ang printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing. Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
4: Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, ang uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, iniin garantiya and print options na kloban na mumutang Ariali Street Corner, Sampaguita Village, at Ubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
6: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog, beside LBC.
7: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
6: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
8: May tuod kay Health is Wealth ng Prevention is Better Than Cure. Ginpapahibaro ka mo han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigamyan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medyadong kulob. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano, Ciudad ang Tacloban.
3: Gusto mo ba na catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
1: Ether Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Para sa malinis na dugo.
1: DGX 500.
9: Para sa malusog na tayo.
1: DGX 500.
9: Ayon sa mga eksperto,
1: ang DGX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants
1: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
9: DGX 500.
1: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
9: DGX Coffee Mix.
10: Ako dahil si Zyro, busog kaya kuminom kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DGX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na pod ka mo DGX Coffee Mix.
1: DGX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
9: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Salon.
11: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
12: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting ngayon bala mga meg. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag Clinical Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Dayo Fresh.
14: Nagabasa na naman bala ka.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: So that's what we call leering. When you are looking at a person in a sexual manner. So definitely, it's also a part of the violation of the child protection policy.
2: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur, para sa Palarong Pabasa 2026 Special Coverage, ako si K5K Buscaino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
3: Maraming salamat po, K5K Buscaino. Yan po ang paalala mula po sa Local Government Unit ng Agusan del Sur at lahat po na organizer ng Palarong Pabansa. Kailangan po ang maging maingat po tayo sa pagkuha ng mga litrato o kaya yung mga video na ating mga minors na mga atleta, lalong-lalo na yung pag-observe natin sa child protection policy. Yan po ang napakagandang reminder galing po sa mga organizers para naman po maproteksyonan itong ating mga atleta, lalong-lalo na ang mga minor participants sa 66 Palarong Pabansa 2026. Ang oras po sa buong Pilipinas, ang K5 News FM, oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:12 na po ng umaga. Sa kabilang dako naman, alam mo, collaboration o pagtutulungan. Yan po isang magandang adikay ng mga Pinoy. Alam mo, kilala tayo mga Pinoy sa tinatawag na bayanihan spirit. Ano? Alam niyo ba ang collaboration o pagtutulungan ng mga partner agencies? Isang napakalaking tulong para po sa billeting area ng mga kababayan natin na taga Soksarjen. Medyo maganda daw ang kanilang billeting area dahil na rin sa pagtutulong-tulungan. Yan po kasi ang epekto kung naging maganda ang samahan ng local government units and different government agency para at least maibigay ang napakagandang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya ang billeting area ng Soksarjen, binisita po ni K5 Jimmy Gregorio. K5 Jimmy, ano ba itong collaboration na pinag-usapan natin? Jimmy, magandang umaga po sa inyo.
4: K5 Eljan, naging susi ang pagtutulungan ng mga partner agency para maging komportable ang mga delegasyon ng Soksarjen o Rayon 12 sa Bonifacio Central Elementary School sa Barangay Bayugan 3, Rosario, Agusan del Sur.
5: Sa ating panayam kay Mrs. Alpha Grace Sanchez, ang principal ng Bonifacio Central Elementary School, kaniyang ipinahayag na meron silang 46 classrooms na target na mainsulan ng air condition na gagamitin bilang billeting quarters ng mga delegasyon, alinsunod na rin sa direktiba ng alkalde ng kanilang bayan, subalit 21 classrooms lamang ang natupad sa final allotment.
6: In fact, pinagsikapan po natin na lahat ng mga rooms ay yung 46 classrooms ay mapa-aircondition na kasi yun ang gusto ni Mayor. Pero sa final allotment is 21 lang talaga. Pero gusto ni Mayor ng komportable talaga yung delegation natin from Region 12. Ay gusto niya i-aircon lahat. Kaya tinatrabaho na namin ngayon. At saka yung sa tubig din natin dito, mga facilities natin, so far, okay naman. May mga kunting problema, pero nasosolve din naman. Ay na-actionan agad. May mga responder naman tayo sa ating mga partner agency po.
5: Sa kabila nito kay Five Aljan, ipinahayag pa rin ng principal na wala silang natanggap na reklamo maging sa kanilang mga pasilidad. Maliban sa Bonifacio Central Elementary School, nakakwarta rin sa Bayugan Tres National High School sa nasabi ring barangay, ang iba pang delegado ng rehiyon.
6: To all Region 12 delegation, masaya po kami na dito kayo sa amin nakastay. Oo. Ginagawa po namin lahat para maging komportable po ang inyong pagstay dito sa amin, sa aming school. I hope na tapos tong palarong pambansa, I hope na mayroon kayong memorable na experience with us, no, sa inyong pagstay po dito. So sana makontento kayo sa lahat ng ginawa namin, kay lahat talaga ginawa namin para lang maging komportable yung pagstay ninyo dito sa Bonifacio Central Elementary School.
5: Napag-alaman na mahigit 800 ang delegasyon ng Soxargen na makikilahok para sa palarong pambansa 2026 na magsisimula ngayong araw May 24 hanggang 31, 2026.
4: Balita mula rito sa Bonifacio Central Elementary School sa Bayugan 3 sa Rosario, Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026 coverage kay 5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. Kay 5 News FM.
3: Maraming salamat po sa kampiyon na una at muna po kay K5 Jimmy Gregorio, kasi itong lugar na Soxargen at nilang Biliting area, medyo malayo ho dito mula po sa lungsod ng, o mula po dito sa Bayan ng Prosperidad. Alam nyo, marami pong mga lugar kung saan nagsiserving venue ng iba't ibang mga sporting events at nagiging tahanan ng iba't ibang rehiyon sa 66th edition ng Palarong Pambansa. Maraming salamat po sa mga kababayan natin dyan sa Bunawan dahil napakaganda po ng kanilang preparasyon at collaboration para maging maayos din ang sa mga taga-Soxargen, naging maayos ang naging billeting area nila dahil na rin sa magandang pagtutulong-tulungan ng ating mga local government units. Titignan natin mula po sa Soxargen, bisitahin natin kamusta naman po ang taga-Calabar Zone. Ang Calabar Zone area ay binisita po ng ating K5 na si K5 Dondi Glodovi. At ayon po sa report natin natanggap mula po dito sa K5 News Center, Palarong Pambansa News Bureau sa Agusan del Sur, handa na ang Palarong Pambansa ang grupo ng Calabar Zone, regional director ng naturang rehiyon na pabilib sa kanilang biliting area. Naritong kampiyon na balita ni K5 Dondi Glodovi. Dondi, magandang umaga.
7: Ka K5 Eljan, handang-handa na ang Regional 4A Calabar Zone na makipagtagisan ng galing sa larangan ng sports. Ito ang ibinunyag ni Regional Director Dr. Carlito Ricafort para sa Palarong Pambansa 2026.
8: Handang-handa na ang Region 4A Calabar Zone para sa tagisan ng lakas sa larangan ng sports sa Palarong Pambansa na gaganapin ngayong Mayo 24 hanggang 31, 2026. Ayon kay Dr. Carlito D. Rocafort, ang Regional Director sa Calabar Zone, na matagal na nilang hinahandaan ang Palarong Pambansa.
9: Motivation kasi ng mga bata at saka yung nakita nila na paghahanda din ng host. Siguro masasabi ko sa iyo ngayon, as of this time, nasa almost 100% tayong readiness din ng mga athletes ng Calabar Zone.
8: Ayon kay Ricafort, malaki ang kanyang kumpiyansa sa kanilang mga athletes na makakuha ng medalya sa iba't ibang larangan ng sports.
9: Strength talaga ng Region 4A, yung mga team games like ball games, like volleyball, basketball, and ang isa pa po na strength talaga ng Region 4A ay basketballs.
8: Dagdag pa niya, mas lalong pinalakas ang Team Calabar Zone sa ngayon kumpara noong nakaraang taon.
9: We emphasize during our meetings and our activities there, our training na strengthen namin yung may mga comparable data kami ng mga achievement last year compared to would-be achievement this year.
8: Sa ngayon, ang 1,056 strong delegates mula sa Calabar Zone ay nagpapasalamat sa magandang billeting quarters sa San Francisco Pilot Central Elementary School.
9: Napakaganda ng billeting quarters ng Calabar Zone, San Francisco Pilot Elementary Central School. And I think it's first time in the history of Palarong Pambansa na may mga air-conditioned, fully air-conditioned rooms para sa ating mga athletes.
7: Sa ngayon, K5L dyan, ang ating mga delegates mula sa Calabarzon ay mamalagi sa San Francisco Pilot Central Elementary School hanggang Mayo 31.
10: Balitang ito ay hatid sa atin ng Power Trio, ang DTX 500 MyTC at D3 Bio. Mula rito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa 2026 sa Palarong Pambansa Special Coverage. Ito si K5 Dondi Glodovi para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po, K5 Dondi Glodovi. Yan po, ha? Ibinigay sa atin yung ulat. Anong mga kaganapan doon po sa Calabarzon area? Handang-handa na ang mga kababayan natin at mga atleta ng Calabarzon para po sa palarong pambansa. Samantala, ipinag-ikot kahapon at noong nakarang araw ang buong venue kung saan po ay gaganapin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, ang opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026. Alam niyo ho ba, ang Prosperidad, hindi ito lungsod. Isang ordinaryong bayan ito, pero dito po nakatayo ang provincial capital ng Agusan del Sur. Inikot ito kahapon ni K5 Jerilyn Naluis para i-check kamusta ang mga pasilidad. At kanya pong nakausap ang taga Philippine Sports Institute. Nakausap po ni K5 Jerilyn Naluis, ang taga Philippine Sports Institute. Napahanga ang ating mga taga Philippine Sports Institute dahil world class ang pasilidad ng palaro dito sa Agusan. Narito ang kanyang kampiyon na balita, K5 Jerilo. Magandang umaga po sa inyo.
11: Kagaybebel dyan, mala world class na pasilidad. Yan ang sabi ng Philippine Sports Institute dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
12: Pinuri ng Philippine Sports Institute ang gobyerno probinsyal ng Agusan del Sur dahil sa mala world class na pasilidad sa Palarong Pambansa 2026. Sa panayam ng K5 News FM Philippines kay Pearl Ann Managilod, direktor ng Philippine Sports Institute, sinabi nito na namangha siya sa mga pasilidad na ipinagawa ng Agusan del Sur na parang pang world class ang mga disenyo.
13: Very world class po yung venue and facilities. So naka-visit po ako dun sa Prosperidad, sa Datu Lipus. Napakaganda. Even the track oval, the stadium, the swimming pool, even the tennis courts, lahat. Napakaganda. Even up to the toilets and the restrooms. Grabe. Ngayon lang ako nakita, sabi ko nga sa kasamahan ko po sa PSC, ngayon lang ako nakita ng public restroom na may garden. And talagang may nakabantay na bawat tao and alagang-alaga po talaga nila. Wala akong masabi.
12: Ang mga sleeping quarters rin ng mga atleta ay fully air-conditioned. May maayos at malinis na CR. Dagdag pa ni Manigilod, umaasa siya na ito ang magiging standard para sa mga susunod na palarong pambansa.
13: So I know that this is something that Agusan del Sur can be very, very proud of. And I also hope that this will set the standards. Kumbaga, ito na yung gold standard sa mga susunod na palarong pambansa na ganito din po sana kaganda at ka-organized and of course, ka-athlete-centered nga po yung palarong pambansa.
11: Mula dito sa Agusan del Sur, balita atin sa inyo ng DTX 700, D3 Bio and ViTC, the alkaline-based na vitamin C. Ako si K5 Jerilyn Mungkal na Ruiz para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Ayan po, maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Jerilyn na Ruiz na pamili po ang mga taga Philippine Sports Institute dahil napakaganda po ng mga pasilidad. World class, ha? Ayon po sa kanila. Alam niyo, ang preparasyon para sa palarong pambansa, ito po ay nagsimula 10 taon pa ang nakalipas. It was a 10-year dream para po sa mga kababayan natin sa Agusan del Sur na maging host ng palarong pambansa. Kaya nang mabigyan sila ng pagkakataon, ay nag-appropriate ng 3.1 billion pesos ang local government unit ng Agusan del Sur para lamang paghandaan ang lahat po na pangangailangan sa 2026 palarong pambansa. Alam niyo ba noong 1996 naging participant sa bidding ang Agusan del Sur. Pero noong 1996 tinalo po sila ng SOC Sergeant Region 12. Kaya hindi na tuloy ang pangarap noong 1996, pero ngayong 2026, makalipas ang 10 taon, nabigyan na ng pagkakataon na maging host na po ng palarong pabansa ang Agusan del Sur. So congratulations po at kay Governor Santiago Cali Jr. at saka sa kay Congressman the late Congressman or kay Congressman Democrito Plaza, no? Siya po yung pinakauna na leader ng Agusan del Sur na gusto niya na mag-host ang kanilang lalawigan para sa palarong pambansa. Sa kabilang dako naman, mga ka-K5, mula po sa mga pasilidad, puntahan po natin ang taga-Eastern Visayas kasi nakantabay na si K5 Kevin Shusona para po alamin natin ano ba ang saloobin ng mga organizer at atleta ng Region 8. Ayon po sa Region 8, hindi daw sila mawawala sa top 10. Ha? Kasi nung nakaraang palaro doon po sa Ilocos, nasa Magic 10 pa rin sila. Ano kayang dapat natin asahan ngayong 2026? Yan po ang kampiyon na balita hatin sa atin ni K5 Kevin Shosana. K5 Kevin, magandang umaga po.
14: Mga K5, gustong mapanatili ng Region 8 ang kanilang pwesto sa top 10 ng palarong pambansa ngayong 2026. Kaya naman, ang lahat ng kanilang ginagawa at effort ay para mapanatili ang kanilang naturang standing. Noong 2024, ang Region 8 ay nasa number 7 at noong number 2025, sila naman ay number 10. Mayroong 18 million pesos na gastos mula sa central office ang ibinigay para sa preparation ng Eastern Visayas at ginastayan sa uniform, pagkain, transportation, concentration training bago pumunta rito para masiguro na magiging 100% ready ang ating mga atleta. Sa ating pakikipanayam kay Regional Director Sal Jimenez, kanyang iginiit na dapat lahat 100% ay gawin ng mga atleta para sa dangal o karangalan ng Region 8. Ang Golden Stingers ng mga atleta ay kanyang hinimok na gawin ang lahat para maging maligaya at maging mabunga ang kanilang pakikipagtumpagi dito po sa palarong pambansa 2026. Ito po ang pahayag ni Regional Director Jimenez.
15: Actually, as to this time, because we want Region 8, which is great, to be greater, we're aiming always to number one. No, though that's a dream, but we should start dreaming big. At least, no. Last year, we ranked 10th. So this time, I jokingly told our people that instead of 10th, we have to delete the zero, so it will become one. Mm-hmm. No, so our possible tagline aside from Golden Stingers is PO. We have to pray, act, and win. So we always start with the prayer. We always start with God.
14: Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa palarong pambansa 2024, ako po si K5 Kevin Shusana para sa hintila ng kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po K5 Kevin Shosana muna po dyan sa Tacloban at nalaman po natin ang mga preparasyon at adikain ang salobin po natin mga atleta muna po sa Eastern Visayas or Region 8. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 28 na ng umagang. Oras ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Samantala, ang mainit naman ng mga balita kukunin natin. Kahapon kasi nagkaroon na ng mainit na labanan sa basketball secondary boys dito po sa Agusan del Sur. Ang mainit na bakbakan sa basketball sa secondary boys inumpisa na kahapon. At ang balitang ito ay ihatin sa atin ni K5 Cyril Refe. K5 Cyril, ano ho bang kaganapan kahapon? Magandang umaga po.
16: K5 Eljan, ito po ang resulta sa laro basketball para sa secondary boys category sa laro kagahapon Sabado. Ang Eastern Visayas nanalo patok sa Caraga Region sa final score 93-88. Samantala, ang Region 1 nanalo patok sa Zamboanga City sa score 85-80. Ang Barm Region consultant team nanalo patok sa Bicol sa score 79-76. ang National Capital Region. Nanalo naman patok sa Negros Island Region sa score 56-48. Samantala ang Imraak nanalo patok sa Region 4B sa final score 73-62. Sa elementary boys category, ang Imraak nanalo patok sa Eastern Visayas final score 62-55. Ang Dabraa nilapaso ang Ginayar sa score 102-48. Ang Sipraa nanalo naman sa Cabraa 60-49. At ayan po kay K5 Biljan ang resulta sa larong basketball kaghapon sa patuloy pa rin ng K5 Joseph Purple Pens sa coverage sa 22-6 palarong pabansa. Ang balitang ito hatid sa inyo na DTX sa Copamex, may kape ka na, naka-detox pa. Ito si K5 Cyril DTX sa 500 Rep para sa kaming kapalita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: Napakagandang mga update mula po sa secondary boys. Ha? Minalas kahapon ang team ng Negros Island Region na talo sila sa kanilang kalaban sa kanilang first game. Abangan sa Monday, ang taga Western Visayas ay magkakaroon po ng kanilang scheduled games kasi ang basketball inihati po sa apat na grupo. May Group A, Group B, Group C at saka Group D. At sa pinakabagong rules ng basketball secondary boys na ating po nakuha sa basketball tournament director at manager na si Dr. at Professor Edelberto Abalos, ang isang region ay maaring kumuha ng additional 3 players. Kasi yung rule nung una, kung anong school yung nanalo, dapat lahat ng mga players sa basketball ay galing lang sa naturang eskwelahan. Pero may bagong ruling ngayon sa basketball sa secondary kung saan, in Region 6, pwede pong kumuha ang representing school ng 3 pang karagdagang mga players galing din sa kanilang region. Yan pong bagong ruling ngayon sa basketball ayon kay Dr. Edelberto Abalos, ang tournament manager ng basketball dito po sa Palarong Pabansa 2026. Nakaparehan po siya ng K5 News FM at mamayang konti, may pagkakataon tayo, baka pwede pa po nating iparinig ang ating interview kay Dr. Abalos. Sa kabilang dako naman, mula sa basketball, nag-umpisa na rin ang bakbakan sa football. Alam nyo, ang football matches sa elementary at secondary sa Palarong Pabansa, umarangkada na. At ang balitang ito ay, kampiyon na balitang ito, ihahatid sa atin na ating ka-K5 na si K5 Ray Almodal. K5 Ray, magandang umaga.
17: Mainit ang naging unang laban ng iba't ibang delegasyon, secondary at elementary level sa larangan ng football, kung saan matinding bakbakan agad ang ipinamalas ng mga ito, makuha lamang ang unang panalo. Pinatikim agad ng Western Visayas Region ng pagkatalo ang Region 9 sa Buanga Peninsula sa unang game sa larangan ng football sa secondary level. Sa first half pa lang, 2 goal na agad ang naipasok ng Region 6 matapos ang ipinakita magandang teamwork.
18: Ano po sir, ang galing po sa teamwork ba? At saka hard lang yung laro namo sir.
17: Mas na pressure pa ang Region 9 na makaiscore ulit sa second half ang Western Visayas. Pinaluhod dito ang kalaban sa score na 3-0 na nagdala sa kanila sa unang panalo.
19: We're trying our best din sir to win the championship. Bring home the gold medal sir.
17: Samantala, naging mabigat naman ang laban sa pagitan ng Tacloban at Soxargen. Sa score na 1-0, hindi na nagawang makaabanse ng Region 12 dahil sa depensang ginawa ng Tacloban na nagwagi sa kanilang unang laro. Sa elementary level naman, tinambakan ng Central Visayas ang Mimaropa sa score na 3-0. Hindi na nakapurma ang Mimaropa Region dahil sa tindi ng opensa at depensa na ipinakita ng Region 7.
20: We did our best, ng mga bata na kaya na nila yung laro, na binigay nila yung lahat ng lakas nila sa laro.
17: Panalo rin sa kanilang unang laro ang Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao matapos na talunin ang Region 12 sa score na 3-0.
21: Nakaka-pressure pero alhamdulillah, ginawa ng mga players kung yung best nila. And sa tulong po ng aming trainer, ginawa po talaga yung best niya para po makatungtong po dito.
17: Ang Calabarzon na isa sa malakas na delegasyon sa palaro, tinalo rin ang Bicol Region matapos ang digdigang laban sa score na 1-0. Samantala, panalo naman sa laban sa secondary level female ang Region 13 laban sa Region 1 na nagtapos sa score na 3-0 tambak sa unang araw ng game. Iba't ibang rehiyon pa magtatagisan ng lakas sa larangan ng football kung saan susubukin ang bawat delegasyon kung sino ang pinakamalakas, pinakamagaling at pinakamahusay sa larangan ito. Ang larong football kasi mga ka-K5 ay nangangailangan na matinding endurance at matinding stamina. Lahat ng delegasyon, lahat ng rehiyon na sumasali sa larong ito ay naghahangad na makuha ang kampiyonato. At ang tabayanan ng mga susunod na laban, dito yan sa palarong pambansa. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa 2026 palarong pambansa special coverage, ako si K5 Ray Almudal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po K5 Ray Almudal. Mangulat muna po sa football matches kahapon dito pa rin sa Prosperidad, Agusan del Sur sa 66th edition ng Palarong Pambansa 2026. Ang oras sa buong Pilipinas, K5 News FM time, alas 7:35 na ng umaga. Samantala, puntaan po natin ang binisitang billeting area ni K5 Zandro Salazar. Welcome party ng LGU sa Buduan para sa Davao Region, bonggang-bongga. Yan po ang kampiyon na balita hatid sa atin ni K5 Zandro Salazar. Zandro, magandang umaga.
0: Air-conditioned na. May welcome party pa ang Davao Region dito sa kanilang billeting area sa Bunawan National High School. Narito ang report.
1: Sinalubong ng mainit na pagtanggap ang mga delegado ng Davao Region 11 sa pamamagitan ng isang welcome party na isinagawa sa covered court ng Bunawan National High School sa Barangay San Teodoro, Bunawan, Agusan del Sur, Biyernes ng gabi. Ayon kay Dr. Alan D. Farnaso, CESO 3, Regional Director ng Davao Region 11, ito ang kauna-unahang palarong pambansa sa kasaysayan na ang tinutulugang silid ng mga atleta ay naka-air condition, kung saan mahigit 50 plus na mga aircon ang naka-install sa lahat ng silid ng billeting area. Sa katunayan, anya ay perfect ang pagtanggap sa kanila ng LGU ng Bunawan dahil sa kompleto umano ang inihanda sa kanila, lalo na ang mga pangangailangan ng mga atleta katulad ng pagkain at inumin.
22: Napakaganda ng accommodation. The rooms are perfect. This is the first time in the Palarong Pambansa history. 14 years na rin akong regional director. This is the first time that the room accommodation of children, our athletes, are their place in an air condition.
1: Tila nakatadhana rin daw sa kanila ang munisipalidad ng Bunawan na ang ibig sabihin ay ginto, kung saan ipinunto ni Dr. Farnaso na nandito sila upang masungkit ang gintong medalya at baka ito na raw ang kanilang swerte upang mas mapangat pa ang standing ng Davao Region sa palarong pambansa.
22: Municipality's name is Bunawan and that's the local name for gold and that's what we are here for, to fight for gold. Kaya baka ito na yung aming swerte na mas mapangat pa ang standing ng Davao Region sa palarong pambansa.
1: Maliban kasi sa ibang sports ay angat din ang Davraa pagdating sa dance sports category kung saan idineklarang overall champion ang region na umani ng 40 gold medals sa nakaraang palarong pambansa 2025 sa Lawag City, Ilocos Norte. Nang tinanong naman si Dr. Farnaso tungkol sa kanilang preparasyon sa kanilang saludo performance ay hindi na ito nagbigay pa ng dagdag na detalye. Ngunit sa halip ay abangan na lamang ito sa opening ceremony.
22: I'd like to invite you to watch us. I will not give answer to that because we would like to surprise everyone.
1: Samantala, nagkalat rin sa buong billeting area ang mga otoridad para sa overall security.
0: Mga K5, mahigit 64 na mga security personnel ang ipinakalat dito sa buong bisinidad upang masiguro ang kaligtasan ng mga delegado. Mula dito sa Region 11, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako, si K5 Zandro Salazar, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News FM.
3: Maraming salamat, Zandro Salazar. Yan po ang ulat mula po sa billeting area ng Davao Region kung saan ay bonggang-bongga daw ang pagtanggap sa kanila ng kanilang host local government unit. Alam niyo, sa basketball, isa sa mga inabangan na may pinakamalakas na kupunan, itong Davao Region. Mula po sa Davao, puntahan po natin ang naging resulta ng labanan ng NIR at Davao sa larangan ng basketball for elementary boys. Ang ulat na yan ay ihatid sa atin ni K5 Berto Gakit. K5 Berto, magandang umaga!
2: Hindi pa man nakaumpisa sa opening ceremony ng palarong pambansa sa Agusan del Sur, nagtunggali na ang dalawang mga rehiyon sa advanced game ng basketball elementary boys. Kahapon, nilaban ng Negros Island Region ng Davao City. Mula sa Talisay City sa Negros Occidental, ang panlaban ng NIR. Sa unang laban sa first quarter, 5-21 ang score, panalo dito ang Davao City. Hanggang sa last quarter ng laro, natalo ang NIR at panalo ang Davao City sa score ng 48-102. Ayon sa kanilang coach na si Teresa Montalvo, nadihamak daw na mas malaki at matimbang ang mga players ng Davao City. Babawi ang mga ito sa Lunes sa laro laban sa NCR. Samantala, binisita ng news team ang billeting area ng National Capital Region na nasa Agusan del Sur National High School. 803 ang lahat ng mga atleta na galing dito. Nag-ensayo dito ang mga manlalaro ng mga SPED student. Ayon kay Wilma Inusa ng SDO ng NCR, handa na ang mga ito sa mga laro. Nagbabaka sakali daw ang mga ito na makuha ang kampiyonato sa larangan ng women's volleyball kung saan noong nakaraang taon sa Ilocos Norte, natalo nila ang pambato ng Negros na Bacolod Taytung High School. Wala namang problema ang mga ito sa mga tubig at sa kanilang pagtira sa billeting area. Ngayong araw, handa na ang sports complex ng Agusan del Sur sa opening ceremony kung saan inaasahan na mahigit 20,000 na mga atleta ang magtipon-tipon mula sa 19 na rehiyon sa bansa. Para sa 2026, palarong pamansa sa Agusan del Sur. Ako si K5 Berto Gakit para sa kabyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa inyong balita, K5 Berto Gakit, mula po dyan sa venue kung saan ginaganap o ginanap kahapon ang basketball games ng mga elementary boys. Samantala, ang Team Negros Island Region, kamusta na ang kanilang kahandaan? Ito po yung pinakaunang pagkakataon. Historical ito para sa taga Negros Island Region dahil sa napakatagal at napakahabang panahon, naging bahagi po ang Negros Island Region ng Region 6 at Region 7. Ang Negros Occidental at Bacolod City ay naging bahagi po ng Western Visayas Delegation sa napakahabang panahon sa palarong pambansa. Habang ang Negros Oriental ay naging bahagi din ng Region 7. Pero ngayong taon, ito na yung pinakaunang pagkakataon upang patunayan ng Negros Island Region na kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa para po sa isang pang kalahatang kompetisyon kagaya po ng palarong pabansa. Ang Team NIR handa na sa bakbakan sa 66 palarong pabansa. Ang kampiyon na ulat na ito ay ibibigay sa atin ni K5 Red Salgado. K5 Red, magandang umaga!
5: Visayan Vipers or Negros Island Region handa na para sa palarong pabansa 2026. Parado na mga atleta ng Negros Island Region Visayan Vipers sa pagbubukas ng palarong pambansa 2026 na nakatakda sa Linggo, Mayo 24. Sinabi ni Dr. Amir Oitico, Regional Director ng DepEd-NIR, na May 19, unti-unti nang dumating ang mga atleta at kaagad na dumiretso sa kanilang billeting quarter sa Agusan del Sur College sa Bayugan City.
6: Dumating sila sa 18 at 19 kasi hindi siya pwedeng isahan dahil sa availability din ng sa barko. So may mga dalawang trips, no? Tayo.
5: Ang delegates ng Team NIR ay 928 at ito ay nalakipan ng 622 na mga atleta, 142 na mga coaches at 164 na mga miyembro ng Technical Working Group. Laki naman ang pagpasalamat ni Dr. Oitico sa alkalde ng Bayugan dahil sa mainit na pagtanggap sa kanila at sa may-ari ng Agusan del Sur College sa pagpahiram ng 44 na air-conditioned rooms na tinutuluyan ngayon ng mga atleta. Ayon pa sa kay Oitico, para lalong makondisyon ang mga atleta ng NIR, merong nakatalagang cook na nagluluto ng kanilang mga pagkain. Meron ding wellness care center na galing sa Bayawan City na umaalalay sa mga atleta at coaches.
23: Before
4: our athletes will be going to their individual playing venues, they will first stop here. They will undergo a pre-assessment. Then tingnan natin yung pre-assessment nila kung saan ba talaga sila pupunta. Based on that, merong ventilation, yung nakikita niyo yung punching bags. And then, if they want meditation, the mindfulness. And then, after that one, their post-assessment will be based also for the debriefing to them.
5: Sahi naman ng regional director na sila ay suportahan at ipagdasal na walang injury sa mga atleta at makakuha ng maraming gintong medalya sa Palarong Pambansa 2026.
6: Please help us pray para makaya natin yung Palarong Pambansa.
5: Para sa Palarong Pambansa 2026 live coverage, ito po si K5 Red Salgado para sa kampiyon na balita, serbisyo at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po K5 Red Salgado kasi inaabangan ito ng mga taga Western Visayas at Negros Island Region ang Palarong Pambansa dito sa Agusan kasi gusto nating makita sino kaya ang mas makakuha na mas mataas na ranking, ang Western Visayas ba, Region 7 ba, o ang Negros Island Region? Kasi nung una, ang Western Visayas ay naging contender dahil magkasama po palagi, ha? Magkadugtong ang ating mga bituka sa mga kababayan natin dyan sa Region 6 at saka Negros Island Region. Pero sa taong ito, magkakahiwalay ang ating mga atleta dahil na rin po nagkaroon na tayo ng Negros Island Region Athletic Association. Ano? Nagkaroon ng NIRAAM for the first time noong nakaraang buwan ng Pebrero hanggang Marso. Sa kabilang dako, ano kayang naging reaksyon ng Western Visayas dahil na rin sa pagkahiwalay ng Negros Island ng Bacolod at saka Negros Occidental sa Western Visayas? Ayon po sa Western Visayas, hindi apektado sa pagkahiwalay sa NIR ang magiging performance ng kanilang mga atleta. Narito pong ulat mula kay K5, Karen Badila. Karen, magandang umaga.
8: K5L dyan, hindi apektado ang delegasyon ng Western Visayas sa paghihiwalay ng Negros Occidental at Bacolod City sa ngayong Palarong Pambansa dito sa Agusan del Sur. Ayon kay Department of Education o DepEd Region 6 spokesperson na si Mr. Hernani Esquilar Jr. na hindi ito ang unang pagkakataon na humiwalay ang Bacolod City at Negros Occidental sa Western Visayas, kung saang noong 2016 ay mayroon ng paghiwalay sa nasabing rehiyon. Nabatid na kahit naghiwalay noong 2016 na natili pa rin sa rank 3 ang Western Visayas habang hindi naman umabot sa rank 5 ang Negros Island Region kung saan nasa rank 6 lamang ito. Ayon naman kay Esquilar, ang pinakamalakas na kalaban ng Western Visayas sa bawat palarong pambansa ay ang Calabar Zone at National Capital Region. Samantala, inaasahan ng Region 6 na muling makuha ang rank 1 sa palarong pambansa ngayong taon.
9: There were two palarong pambansa na separate sila. But kung tanong sila natin sa records, since 2014 until 2019, wala kita na naog sa rank number 3. Despite nga ang NIR, yara sa sina may 2 years na daang arada sila. So it only shows no that ang aton nga mga atleta makakompete kini ni sila yeah, with that of other region, and we know that they can really bring home the bacon in this year's pala.
8: Mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ito si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
3: Salamat po K5 Karen Badilla sa ating pong pinakauling ulat mula po sa Agusan del Sur. Dari po mga kababayan na patuloy pong nakantabay, would like to invite you to please follow, like, and share ang aming pong sports page. Ang sports and entertainment, ang logo po doon makikita ninyo may pangalang K5 News FM. At live po tayo sa official page ng Iloilo, K5 News FM Iloilo, ganoon din sa K5 News FM Palawan, K5 News FM San Jose Antique, Rojas and Calibo. Live din tayo sa official pages ng K5 News FM sa Negros Island Region, sa Sports and Entertainment, doon po tayo makapasok. Ano? At ganoon din sa K5 News FM Tacloban, K5 News FM Santiago, kagaya din ng News FM Cagayan de Oro and K5 News FM Ingoog. Ating pong special coverage ay hatid po sa inyo ng DTX 500, Mighty C and DigiBio. Kasama din ang Dio Fresh, ang Klinika DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa, at DTX Beauty Soap. At tayo po ay nagpapasalamat sa suporta ni Deputy Speaker Congressman Alvin Benitez ng Law District of Bacolod, Congressman 30 Marañón ng 2nd District of Negros Occidental, and Mayor Greg Azataya ng Bacolod City, together with Mayor Salvador Badig Escalante ng Cadiz City. And nais po namin kayong anyayahan mamayang hapon, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang tambayanan, ang ating pong preliminaries. Magkakaroon po tayo ng preliminary ng gaganaping opening ceremony at ibibigay po namin ang preparasyon. Ano ho ba ang magiging kulay ng bawat rehiyon? Ano ba ang kanilang uniforme for the opening ceremony? At ano ba ang maging sequence ng program mamaya sa opening ceremony na gaganapin po sa Dato Lipos, Makapandong DO Plaza Sports Complex? And just to give you information, ang buong coverage team ng K5 News FM kasama aming production team, sina Sir Ray Rene Ogapong, kasama sina Sir Solomon Recto, and kasama din ang dalawang photographer at cameraman natin, si K5 Jack Aluhipan and Makoy Nakario, ano, makasama po natin sa ating coverage mamayang hapon. And of course, ang ating mga piloto, kasi sila yung responsable sa deployment ng ating mga reporter, si K5 Brian Abad at saka si K5 Santi Ralios. Now, ang Agusan del Sur, alam niyo ho, very historical itong kanilang hosting ngayon ng Palarong Pabansa. Dahil in 1996, sumali ho sila at nagsumiti ng kanilang bid para po sa 1996 edition ng National Sporting Event na Palarong Pabansa. But unfortunately, natalo po sila sa SOC Sargent, kung saan ang SOC Sargent, ibig sabihin ito, South Cotabato, Cotabato Sultan Kudarab, Sarangani, and General Santos City. Eh, kahit na nagkaroon po ng aberiya during the time in 1996, makalipas ang 10 taon, naging masaya ang ating mga kababayan sa Agusan del Sur. Dahil ayon kay Agusan del Sur 2nd District Congressman Adolf Edward Plaza, ang yumaong governor na si Governor Democrito o Plaza, siya yun ang pinakaunang nangarap na sana po ay madala dito ang palaro sa Agusan del Sur. Kaya ayon kay Congressman Adolf Edward Plaza, anak po ni the late Governor Democrito Plaza, ayon sa kanya, naalaala pa niya na nag-attend siya ng bidding sa Lingayen, Pangasinan, kung saan po siya mismo ang nagiging testigo ng masyadong mainit at napaka-rigorous, strictong selection process na ginagawa para po sa mag-host sa palarong pambansa. Ang tabayaran ng mga karagdagang coverages, mga laro bukas sa athletics, basketball, volleyball. Ang tambayaran na po natin bukas yan sa iba't ibang mga pages po ng K5 News FM. Pero para po masanay na po kayo, doon na lang po kayo sa sports and entertainment na page natin. Ano? Kasi mayroon tayong problema sa 101.5, hindi po tayo makapasok. No? Kailangan po natin doon ng ilang mga process. Baka may kailangan pa nating i-check yan with our SM, Sir Rod Palma, para po tuloy-tuloy tayo makapasok dyan sa K5 News FM 101.5 na page po natin sa K5 News FM. Sa ating po mga kababayan sa buong Pilipinas, mula po dito sa K5 News FM, Palarong Pabansa News Bureau, dito po sa Agusan del Sur, kasama ating 15 man team coverage na kung saan po ay nakadeploy sa iba't ibang mga sporting events sa pamumuno po ng ating butihing CEO. Maraming salamat sa ating President at saka CEO Dr. Abil Uy for giving us the support na makapunta dito sa Agusan del Sur. Ako po si K5 Elgin Castaño para sa Palarong Pabansa 2026 Special Coverage para sa Kampiyon na Himpilan, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.